Na gangbo le cha thi shu ji ina attachment mang shu ji ina lebu ji no meda menjo ore ina sha choice moto de bisu ina ina kenchana gangbo damjo ina lebu ji damjo ina la ji damjo ina a lebu ji na damjo me sha na cha yeso khosomun ye me ore ta ina sha si sem ga cha mang shu no ji yar go jo sha choba pi go sum ne wa jum jen thi si ye na nga ra ra ga lu u na sha attachment you have to no me with attachment je haram nyur ge ju ma thim na ke no ta na ra je da ro ma sun je chu ba ta ra sha ma ho je na sha da chu ba pi ju si si no lo ni na ta o zo chu be je na ga yo te o zo da da men nom men do te bo chi ni yo ba da men ye na ba kan shi yo ba da ji de he ren che ji ni yo ba da chu zang yi dong o wa ji yo da ni o zo bi ge me o de na ra je chu ba si pi ju no lo ni na men do ni Mendo si ini na sanju kunju na chuwa pe na kredam gurne ore tebu ni na sing tebu che a mo do e bo mo do ore tebu na si ti ni na ko no ni ne hon da ina ke mo bru ne ma do mo no ni na u da ni shan ne ma do mo no ni ne ran pu ju ma do no ni ba zang bu ni ne ga mendo ko no ni na chuwa pe da na kredam gurne ore zang bu ni na sing do sing ge tebu number da wa ko de no ni ina sam mo thon ya chuwa pe Asmi pyunju che tui pyuwi ne semga aya samatong zumnida. Ud samatong ayina ud le samlo go u thong te wade wade ud ne damba ngar che gyewa tabdumda. Khyapsam menyo jan, ore. Ina abel kilo tui pyuya, kilo tui la samatong ayina ina gyewa che kilo tui mada ma tabdumda. Abel kilo tui pyuya, pyunju che zambulne nga no abel gambu da nye de sanje che pyudu nye sama inyang de thongga no ina Apple kilo gom nora sambulin na ore udin tamba ina she kewa thi tapto udna number ka bane me ore ko yo ya ma osu haram de samo thonda she haram de yo thonga ina ma ke yo yo de ya de ode men do je bu chi ni ba da na ra chi men gen na ba kan da yo ba da men gen na ba ma ni yo che osu na sa ju medicine cha me ye dom da da men ni na men shin ta ma yu ri lu ba ba ke su shin na ba da ba men shin Senden neyim bur, ud nasi niye dumda. Kudan kaya den o yine pünü kırıdım bur niye. Sumbacı, cikden rinçen. Cikden yana ngar cikden bana aşağı niye dum. Ngar kevu mena bana aşağı niye dum. Rinçen yana tada na şu son odu ser, mü, san. Yine başa, cik ngar gençala si no yine ud pünü kırıdım bur niye dumda. Da ozu rinçen niye oca cikden niye sik brigosu cümsen siyen yana zavulim neyna ser yin bur, mü yin bur. Kencha yimbo udnashe yor ti tsatim tsiya Egypto daga rubyor sa Koro ya dom nye da kesu shimbo shiwala sika nandu Shinde chuba tisi samutong yina Asli mi practice yagan tisi tong yina Udna ti rana yim nye onda Seri kilo ti, lek kilo ti Dama nye go yina Da kebra yor ti munum nye onda Rangsi semga chuy nye gomu da ode Yor yor ti kebra di munum nye da Doda udu shu yim da Chu zang yidong wa chi yidong 추장년은 추장만년은 리버 다 말이죠 리가에게는 신장마 초인물 이제 말이 육추인물 어떤 가연 넘버가 봐도 동원이나 이제 열산에서 초급이나 그래도 물 다 레벨이 말 투르게임이 말이 미가보 이제 홀리데이라게 투르라게 리치 피닉라게 어떤 야보 이제 담바에 추어져 두두 탐람은 없냐 없다 맨날 리가에 맨날 넘버가 봐도 동원이나 원래 다 나가 우동맨도 페스티벌에 하면 Udungu de la donwa yina, sanje na shi chuba piyo. Tsi river nama, taba la donwa yina, tsi yi sanje na shi chuba piyo. Udungu yana kredum gulun yida. Rinchen ri u dami di shindu, na tse sa chu uen shi nyamga dan, jun shing mendo genje piyo badan, shing nga tse san yega diyo badan. Dabu na ti rayim. Rinchen ri u dami di shindu, da rinchen rinpoche ri u nyana, da ri na shi nyedum da, ri na shi rinpoche ri u nyawo su chi, Udnenga rumbuchi namin naso noo nye da Ijik doda yane kredumbur Yamena nga Mount Meru Rijobu rirabsha samatona kredumbur Natsil nye na forest Shina Natsil shina nambar tabana noo ina Udna chuba pende kudum Nyamgawa Junshin mendo Ijik shuji layin sumbaje wa Junshin nye na ngar sheng Mendo kendri pyu badan Shin nga desan yega dyu badan nye na Sheng cha aamga sheng odo chik Aamna inyang shalya chik mar Dibu na sharbo cha mara sheng na halam guruye sudume ore Ut na sheng na jiyara sanye kuju na shi chubo pina kredumbu nye Kaso jikden na ya jidane

Rangje nasi dada shidun deri ma Gyangung anikun pak umze Ani tutan che zang si kutin namu Ani lanje nis si Koncho che zhen ning nyonek cho ga Sana nombor Lanje na utyab ga Deshik lungtrin ka tawang Man pak lirin pa na cha zang didur Agash pa ni tawang Lanje zama nabduk cho zhe nisongdur Tangok shubu lirin Agash pa ni delikar leya shusu Nana hindi ke seju ning Shub inji ke seju Shizanis ning kamilenga che zang nasa